aju chat kartu jine jongane do do do gremi to kara kundisa saramda si lafia ga bogni kan kara sa grosso gremi ko yitar jigi do bira ku jim perja ku je paji sad kar jine kara ma kor golu kan kara te grosso gremi tar jigi do bir tur batali si lem gan paji to ne lem to kan kara sa grosso gremi perdi tarjigu do bidi kragna fidel le doxa di technicien am doone mato dan du balum telum gaysngo kanje kilam ya telum lel deneji kan dina jongana to dro mu dama kila tarjigu do bidi bisidi mo di si ta ko pag do tar

0: Assalamu alaikum soto mi getundi wati ngumi nek yuna jamdi sappo kal kal jottodo hasudu radio wakati wodo wakati ngamodo nan ko kubar jumen be ful fulle weti yalinde weti weliyande bo min fu amin min do taski onon bon do taski an kuje modon ngam nanan kubar jidi min tammi wadan gon ha nyalomare hande e kubar jidi nyalomare hande dum kubar jidi nyandal tini ban ko wadum kubar jidi dammodi mi do famtina on dum min soobe hosi dai so micro be hudidabe di tato ha wakere technique dop sa di crack na fidel roka di freddy en non be on odumi jitinde mako en non fatimi wala to ko nyum buko nyum wono kutinde hubi su radio jamdi sappo yarugo jamdi sappo be minti no gas do wakati ngel bod non ko wadi man be fulfulde amma fodde ko mi teskiron ko wadi nyono mari hande mi do cido on be hudi dabe ba kere technique cabin technique
1: tantori rodabiri taimarori rabiyana gangala tara

mbaye be Jean-Baptiste kanko o ha konandi baniman o yehi ha der lesdi Côte d'Ivoire do bilita mo ne mako o hebi kugal ngam be pamtini mo ni hande kugal gal de banno o jamri ha internet majum o hebi kugal majum o ummake o wadi jahangal o yehi ha ton yottago ma ko ha babal majum ha der lesdi Côte d'Ivoire o tawini hande kugal gal o da banno gal be bimo be dokkimo kugal man gal woda bendon be o woli ditta ha telephone wala ko ma ha internet bendon bo be ngala don donc société nga o mari haaje huugo ha mudum man société man kanga bo nga wala fewre balere kurum be kili der ke jobe jumini mo daga lesdi chaddo ha o yeyi ya lesdi Côte d'Ivoire enon non dede ko ni hande nde o yotti ha ton tullugo e o jodo wala ni hande kanko o dabareji mako futtimi dabiti be lesdi chaddo wonbe ha Côte d'Ivoire o yeyi o dadori ha mabbe e dede ko ardani do president joni hande ardani do be lesdi chaddo wonbe ha Côte d'Ivoire beteɗo Massara Toro Asil o wiyata kala hitande fu ɓenɗon ni hande derken ɓiɓɓe lesdi Tchad wonɓe ha Côte d'Ivoire ɓeɗon guida kuuɗe banniɗo derken ɓe ɓe pewata njaha ha Côte d'Ivoire dede ko watta pamaru man himɓe ɗiɗo ha yarango tato ɓeɗon ngerƴita ɗum en ha jammina ɗum walla ɓe ngerƴitira ɗum ngal lawol OIM ɓenɗon ni hande wakkilanaɓe e wartirgo himɓe ha gure muɗumen walla bo ɓe moftana ɗum ceede deydey ko wartirta ɓe derke'en ɓeɗo ɗum derke'en ni hande ɓurna kam fu wonɓe ha nder lesdi ɗo ɓe ngala kuuɗe ɗaɓɓitoɓe kuuɗe kamɓe ɓen guidata ɓe torra pewe ɓeɗo fewoɓe ɓiɓɓe adama en ngam jamboɓe ha lawol internet majum Massara Toro Asil oɗon ƴama derke'en oɗon ni hande waɗa woynandu ha heddi derke'en ɓe lesdi Tchad ɓe kakkilana ɓeɗo ni hande fasiki en hiiloɓe himɓe fewoɓe himɓe ha lawol internet ban wigo ɓe dokkanɓe kuuɗe sakkontama kuuɗe ha ɓawo lesdi ngam ɗume soyde kuuɗe hande na ha nder lesdi Tchad ha nder Côte d'Ivoire man hoore mum bo ɗuɗɓe ɗo mbali ngala kuuɗe tata ɓe pewaɓe ɓe gurtinaɓe eɓe goni ngam ɓe jaha ɓe jara bone eɓe jarnaɓe maɓɓe bo bone ha ton jamdi sappo ɓe minti sappo e go ha suudu radio golle ceto kitinirten jam iyanga lesdi Tchad ha wakkere ni hande ko larani kawtal jam iyaji ɗi société civile ɓe koti en niya ɓe gadan ƴummago sappo e nayyi yarugo sappo e jeeɗi d'après le rou janvier hitande ujune ɗiɗi eno gas e jeeɗiɗi mana hitande warande haɗo a jammena ɗo hawritede semminde larande ni hande dede ko sembiɗinta lesdi andi noon man ngol waɗama wakkati ɓe gaɗi toɓɓere jadide en kenya e ɗo ɗum coordinateur joni hande mo lesdi biyeteɗo Mahammad Ahmad Younous kañum waɗi toɓɓere jaride en majum hawrude nde ɓe tammi waɗgo nde ɗum hawride nde marde haaje hawtugo ni hande kala bakeje kam fu ɓiɓɓe adama en ngam ɓe keɓani hande ɓe pampamtira ɓe carwidira dedey lawol ko nafata lesdi ɓe hen carwidirta ɓenɗon ni hande ardaniɓe gomna wakkere société civile e jamiyaji ɗi tan gomnati ɓen ɓe lesdi e noon ɓe ɓawo lesdi hudditaɓe ɓe lesdi ha wakkere ko larani technique ɓe ɓen ɗon wallitoroɓe lesdi ha wakkere ko larani ceede ɓe fu maɓɓe ɓe kawtan ko e ɓe darani hande dedey no ɓe kurata ha ɓe keɓa no ɓe cembiɗinara lesdi mana barka lesdi ha yeeso ko ɓuri himmiɗinego ha hawritirde man kam ɓe giɗini hamɓe kamɓe ɓe ɓe fu maɓɓe ɓe kawta ko e ɓe dara ɗume ɓuri ɗume mara haaje huwego dedeni hande ko sembiɗinta lesdi majum ɓe komojo fu wadda rawe muɗum ɓe gaɗa yeluyeji maɓɓe gam ɓe keɓani hande no ɓe kura ha ɗum wallita gendam ɓiɓɓe lesdi ha biltin ɗo bo jahangal kawtugal pinut e nonnoon ɓe conseil provincial je waɗi fira majum ɓe jeehi ɓe gillake l'hôpital provincial je berniol biltin bote gilla maɓɓe ɓe giɗini hande kamɓeɓe ɓe jaha ɓe darana ɓe yitere maɓɓe no yaharde kuuɗe kuwete ha l'hôpital majum e no ɓe kurata no ɓe mballitirta ɓen ɗon ñawɓe yahuɓe ha kurgo ha l'hôpital man ɗo kanjum mara haaje famego ha jahangal maɓɓe ngal ɓe gaɗi président jo ardaniɗo jam iyanga ɓiɓɓe lesdi Tchad ha wakkere ko lanani rewɓe wumɓe mbiyeteɗo melom Moussa Nadji kanko bo waɗi toɓɓere jaride en kenya fajira
to bene jaride nde dum gullitaali di o wulliti to ni ngam be keba be kocha bibbe rewbe ben don ni hande yido be torra ha wakere ko larani gidde mana ban bibbe rewbe wumbe be kocha na be ni hande be kocha be kambe be jangina be dedei kala no jangirde kam fu be eftana be hala wal jangirde mabbe dedei ko president jo wiata o wiata jangin ko bi do debbo na du windugo mo hale kol tan dum bantugo ni hande iyalo fu dum sembidin gol leñol e dum sanjan boni hande kala ko larani yarde lesdi hala wal barka mudum kam fu do ko wurti ha hunu ko president jordani do jam'iyya ga rewbe wumbe lesdi chat majum jamdi sappo e minti sappo e nayi tudo asudu radio hado kadden ko bodo jidi nyano mari hande min dido ndubalem telem gayus be min soobi yaw si dimini ngaddani on kubaruji man ngadde non debbo be walline hudi daba wakere technique dob sadi krak na fidel en non be ben stagiaire en wallitobe ha wakere kugal ma kungal o huwata to alla moyi wakere kubaruji kam se jango salasa nyamdi sappo kalkala sudu radio amma ha wakati julu tudi bido acci don be dum ko be taskani en ha wakere technique min be mon en tammi jabbindirgo ha ragare wakati cabin technique.

Yo, so ko pulu zama ka pera jo chad cho cham jama minute jama ne tetelen yo babo na mai babato be mar na la ya bajola ko kan buya be mar sama ko yeno yene tanayi radio chat te kemur bueno te kemur bo gurge lier ke be jop mai za da mar zama to ban chop mane to ban chop mane ko yo mai zama ka masar gore mo di vi magine ka fani yeb anno mo jon o mo galwe yebe so yaba kur jenre bo gi dan pozil ba ka ban winga na lalo aneo mari za cham cham pele far bu pozil ba ko afaneo pa malang ma kiaye ako ure uri ha kalfa ka ku yama dino ko di varza ko ko ka fani magyo ma ban yebbe yeb ban bo wala za ka ban mate yebbe ko te di bo za ban be ba fi kam gi mo gi jon yebto so mari gi la be shi mo wodi ro bo nzama mari jo yawo bo mo fi fi ro mi mar gori aye ko gur ma kal yobe kar bana fa ma ne ta ka mar de bo sho be ma ka gi ba bela ko pa malang a fa ba pa gavno cham ba ba pele ma gi gbe a di pa malang na dan be Jean Baptiste ba ma dan gbe ka ma dan pa je bana ma dan pa je gambe ma chi ma dan pa je gambe ga poyon ko ba aneo za fa dimo ma jo dimo ma jo ko gura ma pa so ma gi de be a fo te di ma ma da mo ka poyon ma jo ma ki zan yi ro jo bo de be be yi la re yi fo ba dan ti ti ko ma yama to ban pa dan ga ma jo fa za cho fa ma ke na fali fenda ma di dub ki gi ma ka be bo wa su ya ba ga be ma ra yi za cho fi wi ma ba wa fa ma ge uno be do ma ge de o sai je ka ke zan ki ka er ga lu fa re za so za ki lan ka ga lu re cho ya shon le tester de ban gu ko bo ma ro o za cho lu bi ma ma ga o ma ka per bo bere ma ya afa shi dan agini de madina a toro atil a ko fa fa ya ba ta jon babe shi dan raka ba gwa wala sai mai na banza giyan gwa sai zama wo zama giyan mun lera bone mur za ta rabo kan ya la jo beto ko gwa ra shi par zama i o o e m kar wo za giyan no wala wi man re wala su su la re ka ban ra gina ya no masra torso achil a fa ba ir ta didi go falo ma kama che ba pa sa de su pa wire ayi wi mai wi zama ke wi ka fo ye anon chon ki a fois fa Côte d'Ivoire là zama mer du mo fier fa bon diplôme malan lo ya te kara a don iga zama su ba ma dabster gone ko gor rezo mo te don ya pli ko yulet na yes man jamena yo bon man du yo ma kele yo ma le yo ma pala yo ma ke kene dan ya man wi ene tana bi shob za ke wi na bu ma ye ka ma kalbe ka ba ma kal yo pe gangni ko zar ban so ki na bu ay radio char ki bu abo ka sa kara su jin ka fani na kyan pa malang mo su jin fa buta yo union nationale ma organisation ma société civile tengrobo a fara ga jonte na na jama tana yo da na jama tirin ka ratu fani zani ka ki mur bun zani da fali ban sir ga pele ko pa ma kapela de madina coordinateur de madina mamad ahmad yunus akoye ga kalper ba ko fashi bu ma yo afika da fanki na fanki mur sa chat ya ban sir ga pele poster mur ga banga pele o a gemar zama zama dira na société civile gemar zama go faloma gemar organisation nationale ma dina ong de tekina ma international da ko bu ma re da ba kaza ma chofa bu daga ki ka je mar bu mar za na ma ga pele ka ban sir ga pele bu ma ka ta ban sir ga pele ka ko mana yebe afrika je shu mar bu aye na za da jama ta nan ka da na jama ta tiru na bu jama na kal ge fa kiyama din biltin zana mission ma bune da ta kina conseil provincial ma wadifira doire ta ki appel l'hôpital ma pavillon ma biltin ma province ma biltin yo bu mali ay gun ka yini bu fete jong ti shi ba sane gab fene ko gorat ya kar ta bu ay marchum ta nalwe mas ki zaro ayar zama kin mo ba jole mo zama kin sham mo gabra ka du gorta tal bu ni shini yo na sota association chajen ma bu mai armun bu ne zaro mo gbar za bu ma da madina melo musa naji akufa bu pete suo wala kota na ya lanza ki maler za franchi be far bung bang ba ka fani za dai bo na ra bar bona ga daga le kole na daga le kole ko te fika pa wire ma wi bi mo ne bo lan wo shoro yan ka wure gele kole ko ma yu mai mo ne bo wit ma yu na asuga don yev lan kalpa mai mo ga mo ko choki ko bu marzan akoyo afika wi le wi bi ma woni mai arum fushir gab bu ma ka cham cham ko isu yin bone yin ra ka ka fa ah so le ka ka ah la rentrée scolaire ah rentrée scolaire
dans ma gueule, je suis kaek, baba kaek kaka, voilà baba big kaka, voilà jib kaka, voilà rab kaka. Quand vous m'avez dans la journée, je peux vivre quoi? Je ne fais pas vivre, que hier, moyen, parce que bah, la tombe belle belle, la dawa pour rentrer colère. Il est rentré scolaire quand on est ça. Bon, il est rentré colère. Moi, tu remets ma gueule dans vos gens, agis chez nous, il y a ou pas huile. Yo, fakia ma dina mongo na urkai de fakia ma dina mongo za ma po mezo dare yang dangay ma aramana ogunga won tangra boka na gmazama dina fondation madian kagba jole kagba jole zama aramone hadja wala manu konka zama gba jole bwere yo zama gba jole bwere zama dina gascom gascom yo ye kalper babo zari ya kagba jole zama ya rumpa dangay na fali bwe fafieni wala na fali bwe fumay armo galu waraka wal shubaneta yo bwe malima ye melwa wa po radio chat paza na mata nakame wani wia kwa irela jumi choko pelye mekano baki yo ya gba jole atum lendi balan ayeneo ko mega jin viga technicien que permet d'un yegi technicien to za wona pama de madina francis la yebe fak ya madina makbakbale me to lo abou fabi pele ayo po pani me ka to ba me fois nga gatu dans ya ya fak ya madina makbakbale ayo po pano che me ga di ya zalun po pano yo de manye ka fak ya madina getale akoye yaka zakari payemi akoko ka fak ya madina getale yo demain ta demain parfaitos le seul champ parfaitos ako fak yama dina telene yo fak yama dina gelo mais to fo be demain dina be seul champ tam to za wala pli te kina demain dina kalibe mais to za wol bere technicien monsieur de l'air faire cameroun.

0: kuna kada sa guru na chat na kha salam hosi ga jamana jamana ni hosi ga an ga ni summa hidi ga an ga ni busa da kha sa tudi sala ga garlo bo a ga sum ketsis ga ne lob ka ga ni ni se tudi sa kha to man se tudi ska sara ga linga lini kusi ko no a ma ni se ga yal ma tap tu si ale bo ga ni fok vi dunet mu ko tudi sum sa tu wena ga ni ku dile a ga fok ma ran cha ja ga ku si ga ni se hosi ko vdon Rainam, Darena, la chambre, Gain, and Gaming, I did la laine, and Kaful got me, Jorena, Cassin, and Gigla, Lop Magan, Dim Gadine, Dangala, Waloptanka, and Kana Annie, and Blanc Padiglan, and Dana, Namang, Namang, la Mitmanga Fulgono, my Tang Tuang, the Mayna, Raini, my Mare lasting, or Tamsmeo, a Sumsan, and Souvent of Fizer Fong, Donny, for one attitude, Narain, and says, A fat Dim Gadi, a Ranger became someone on Kaful got me, Nurazin as Gro Jorena. Jure nang lile kolo bero lang kanga me lima nang ina alang naga full go nang fum baram go nga fi ga nang jobi sum no vong sa kai selit ko nang job su jobo len ga kaga si anu ma di su nang fitu dis na de ne a choga en linga lini chap ga hay sulula sulal to wa hen tan ga ne ke fok fi fok mara ke ba ga fi fi na ga fa dan mala go la un societe civile la ni simin ga li fitu da mol da burda do yam fi ta da burda do yam si da fi televizion vek bzada turit doni ga nga faram wala fi jamen tani fi tuna de min ga la wenga wul de gulo de fi na ga de faya en del de kale go ga ni a kale go ga en kameta en kale go kameta kale go na ma korna ter mo ngol mo fok na amna samu mala mohammed ahmad junus en am da na la wa fi tuna de ga ni min ga en sake po hin go en ong di ga la ka ka le dang to law ke lemanga ma gutkude wulde gula de fena na ga de fena ka en fok don li don taria a fok ma fi sa dira fi gomle en fi societe civile la ong le ka en ong ma fi na de dani hen mu mai goen le di fok hen la la ma gutkude na ga de fena ka yal dalibo idi kurj dalibo hi gaflen ka vi a ka en kala na ma kamu dang tu zone ma gut ngolo ma le karaji al miga na ga de fena glo fok mo le suana awa hen tan gaini ken galma biltin na ken ruwe de qalisko ga englo foqen foqon fi puneti ke foqon fi dunet me choli so la ken foqon ma gut ko wolde ko de fi wolula de fi lina e de foqen ma fi conseil provincial me fi wa de firana ken se turis ken ga ya docteur ma qais galma biltin na to de fi turis ken men du lop ma kalina ken docteur to so to de ke la ma tam sum ga mi ga lop ma li ta ram ngan ga mi ga ala ga ni kut ku si ana aw abat la bara fi na kat kat kan dan no qaf ga ni ken cha da ngol de chol glo fok mar ke be ken law ga bo sa la ga ti tut ka ti si sa ra ga sa ir ju nga di le bo ren kat kat tan kan ne da na ken cha di ala melo musa na ji na i isa jox la barka ta aqa en si na qagale isa jox la barka en la wenge le kol hebi meno la lani somne janker kurske sa grupo esa grupo esa la kaisa le kol sa krat ka tisi kamolo ka en ngal en fang rang me widi le bo fang la sa fang mai de mgedi kafi ka la len janker si jang ikut ku si an mi fam nga hawa khaifa di wa khaila bara fi naqat maga digan tan ka job do mi fidel di hamsa an si ka to golum go ga ki chawnu le fi sur ko lo ne mi fam nga fidel ka to golum go yo
1: baba baba baba baba

Assalamu alaikum ha gëna ra kal kal gëna ba nga mëno zëndu té lamé dëni maaji li térna ya sëyën tulor kal kal ci hil gëra ga do ci yo ha gëra ka yam and na nga doje ko la li ko pire di wara ka mëndo ñen ko ne tala wara nga mu ko no ay li térna gëre kam mëna ba nga mëno zëndu yo mu nga day mi ngi ci dé ka da ma jëmono ki rëg té ko no nar ya aw ni cabine technique yo day mi cialon mi ngi ci dé ki nga lu ngi ci nga krak na fidèle ay ton ma cialon lu ngi ci nga hamza abdel kerim wali nga dé hamza hassan idriss itan ma caral woni ngi dengi canga raw kaji frederic day dran ko kni ya jey ko la yen ci regete gere a waray on dirij lan tam caral wati ka jamana tulu nga cin micro ga pia bar ngam nang san yogo cay ci ri ga waya ibrahima mamata mbomi nga pi galu ri kam tan bar ngam nang san yo mum ko mbalono hamza ngi tan no ka dara ngi ki ga tan wadum ko mino kabin technique

yego habar ke tengre yo awndi biltin kur yoro miga wunge kede nge yama yal yan kide ngaran ga talam nare mi charanga dai yal ga dai yan mission ngaran mi ngi charanga PNUD nge dai mi ngi ko le galama nge yo ko le awnde province ge wadi shira yo yo yal ga awnde dai ya logo tarti dumu nge dai ya dran nge kede kata awndi biltin yo ya chepoyel ga day ay kama naram halama hal ngi yila ko kajo gede yarun la fi fu gede day ya mi ngi kede ngi jar kajo ay drango yani e jogu dan gede yudan dawa gede day drango itani la fi fu dan yo ngi day dingar yal ga ye cepedi gede drango e kagalu yoy go habar ra gete ngi de dan yo ngirim gede kul ga jar ga president ga association nga namru ga ngarama yi ngarama yi chadien gede day yo kul ga haday drango ko tala gede ni jawmi go sinyan ni chali li ami go sinyan ni chali fi yo ngirim gi chadaga daya melum musa naji yo churu diego de chapali gara chapali mi go habar mangi kere kataga diego dan na chomna ngadum gete gere di chono daya alama daya kol belin nga hala karanga chuli belin yo yagram nga hala daduga day dran yo kol gere ko tala garan ga si i chalama ya si chal si ki i chali le kal kal yo nga yo hal nga day dran go hal nga yima kal kal di waran de itagi gere ka karanga dan kal kal yo ngi diego da kamnan de chono anna anlam de dagram gitema dai darma dai enan ni lugu te kam ga ken ni die du chono danma ay dinga migo nge kere kadanga dai nge de do yu nge walinga de drandan fide nga yo ay dinga dai gar wadan yo nge dai dinga ngirmi te wada chaga wonde kawani ka de chono ta bani ki lugu ro ande dai tal ni dagram o tele kol ke ni rwali da ta yel nga de nge dai dinga de da chaga wonde kawani ngara na gi jo gire habar nga monong gusandu tlam hedne mangi kana ramase en tolor kalkal kya hiligara ga dubki ga gara kayna na balla sakani gite mindi fiaga kalkal ga dai mukoy molgano hamza gerin tanu mona ka sada yindi mindi ki ga kenna ha gare waddo mukoy molgano kabin technique

0: wote habar nga mëna ngi sante tara me dina me nana bal tak tak dawi duggé ko manan ñi def ba sa kan yité min diaga kar kar mu romu ko mu karako habar nga mëna waté na mu kasir nga mëna waté na mu literna kya tolor kya hili graga du kya gara ka ay ngi day wacce yomo gire day yam yo ngi ci di karanga day man no ci dara yité kuram no aria gire ay ngi wacce yomo nga hala dal yo mi yo yer gum no di jogga day drango mu jaron de ka bind technique mi ngi ci di kan yaje ko yo mu jaron du dum garan ngi dara ne jeen ki dara gite ga jaral di sono mi ngi dara ne ci dara gite yo lungu dal mo ngi dumon yom charal day i cianga kragna fidel ay ton ma charal la woli ngi dengi cianga rawkaji frederi ma charal la woli ngi deng dran ni ci dergi tengi cianga hamza hasan idris day dranga kin ni yaje kulga manno ci dergi tawara am dirigi dante ni ma charal la fatimi ka jamalatu lungu day na taga bur ngi nungu tele medem ni nar yo dan ngulo ko ron naria lungu dan mo nga kulga na tag juri ciot nga sa biso ko ngono humal lungu cianga tilem guys lungu na kanago ye ci nga wa yaay ibrahim mohammed bobi gere dum no ma chapon ko ngum no gam mane no gam no lungre nge aka habar nge rena salam musi lungi chana wang na musimon dan go nanago hene jo ga ingere ru chage mu ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat
1: Mamuru bula.

0: la barca na dua tardu ai ro na dua quatro a la barca na dana oi ro wara na bir maru ro mama dana na dau ro tanda kangan der desi di ro kada di tu dar ai tera dia cari ti bujin dana na ka na di ro ara kwara di tu dar a la barca na dana ai wasala kala la barco anda dua dua anda kula kurku yo dua na wari kindra yo tanda ba tu dua ki no wara mera hok tu da guru ki ja sur da na man ro ara na dana ka gi sur o tu atri yo dua ro anu ala wa tu yo kai kai mashallah ai kanda uruko kali ko kala kurtura be kurta guzu na purane a ara na guzu kanda a guru bekina edu hola kanda hagan bubu yando ara ura na hola kanda dua hola kanda ni ka kanu no ai
1: more le le ye chana ye ta kana hagan be bekina no nga gura ta tre sha la la ko
0: yo gar ta gar dua nu purbe kinana ta dia ye na na de gar re kora na dua ta na me kinashi a dua da ne ta tirana un dua ke ka dua mi ge kuru ga kana
1: sha gu na ka te
0: ta ta ku ta ta ku yo ta ku a yo gar bar

wala kalas ko ku ngat singa yan si ngini ni limbi si malang si tajilo so tu bola woy radio diffusion national chadien ngi ko ndom ka ga ni ke ta ga do wa chobwe gabriel ni ke konjo yi madame malkag florence micro wa lionel nomen ngar no bangom ji ngi na biri tajilo so ta ndai kum ke dro si te sogo

jomire le na komatulahi wala pachiroma atine shala le rejara bamaygo mani namakha yorona kanta wakha yorona nakadire.